0: Abada ni ko jouer jouer ko bana ni ko bi ke ni mando sans doro bu tu yere le ka ke do ka bi ta ka ke sanga bi ke ni mando bay nte ne ba fo muso yere bi se ka bi ke ni mando do o valer ka boni ke o tay sans ko
1: muso ndula ci farafina an na nyoko ne ke ay yele nte ni nyi ma ni farafin mbulu o de kama mo ko tu ka baro bla ku bu tu sigi ku be muso ka ndula ci la je sa wa yele nte ni nyi ma ni wa ma mu me farafina no do re ke nte kan ci muso ndula ci ni nyi ma ni ne be olula muso ndula ci mandine ka tu ni fen a fɔlɔ muso ka ntolanci a bɛ musow de lahala yɛlɛma ka kɛ komi cɛw a filanan musow ka ntolanci fana agresivite min bɛ cɛw ta la o t'a la a sabanan musow ka ntolanci anw bolo fɛn min ye bolola ntolanci n'a bɛ fɔ o ma ko basikɛti muso kan k'o de kɛ wa o ka ɲi wa o yɛrɛ ka fisa musow ma ka tɛmɛ senna ntolanci in kan.
2: ne bɛ a kun kɛ min ye dɔrɔn sangako lo dɔrɔn ko bɛ na a tuma le lo cɛw ta min an ko a sanga wulilen lo a daminɛna farafinna tuma min na est-ce que a tun bɛ ten wa mɛ tagali ɲɛfɛ dɔɔni dɔɔni a mana sanga sɔrɔ wa voilà musow ta fana lon tɛmɛnenw ra yala farafinna yan an tun bɛ tolantan jate muso baara dɔ ye wa a daminɛna dɔɔni dɔɔni fo faamuyaliw nana sɔrɔ mɛ a tɛ nin ye a bɛ sɛnna sisan fo kani b'a ra wa sangako lo dɔrɔn tagali ɲɛfɛ a ɲagaɲaga bɛna bonya.
3: farafinna yɛrɛ problème ye min ye o ye ko lagosi de ye ni farafin dɔw bɛ n'olu tɛ fɛn sɔrɔ fɛn min na a b'o lagosi wa donc musow ka ko caman bɛ farafinna yan lagosilen bɛ farafinna mɔgɔ dɔw fɛ k'a sababu kɛ ko an ka taabolo tɛ ubiyɛn an ka tabiya tɛ ɔ mɛ fo nafolobaw de ka don n'u ye nafolo ye waati min o la u bɛ ɲinɛ taabolo kɔ ka ɲinɛ tabiyaw kɔ o de gɛlɛya bɛ farafinna na kɛrɛnkɛrɛnna muso baara kunda ɔ i bɛ muso ye a bɛ bali ko caman na ɔ mɛ n'a y'a sɔrɔ muso min bɛ nafoloba sɔrɔ a la i b'a ye a kɛra o cɛ ye sabu a kɛra o ka mɔgɔ dɔ ye u bɛ ɲinɛ o kɔ mɛ a tan kɛ nafolo tɛ sɔrɔ a la a lagosilen don farafinna donc musow ka bɔlɔntan ye o de bɛ yen.
4: maw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakurubaw la jenim ni efela k'olu ye somali sorasi bi segini fila labila sorasi ninnu tun minɛna avrilkalo binkani de senfɛ kidal mara la aw bɔla ka kunba kanute ka ɲɛfɔli sɔrɔ senegal ni gine bisawo ye alatigɛ ka sorasi kulu dɔ bila sen kan walasa k'u ka dancɛw lakanda ka bɔ marifatigi kulu ani wale jugukɛlaw bolo kan zambi jamanaden miliyɔn segini kɔ de tun welelen don kalatabow na bi walasa ka sugandili kɛ cɛ botan ani nani chema uchela jamana kunchik bota aikande ishilema amekene nyungu nchesi sani lamini lame jemukanye baba watarana koduna ubenye fulike anye machine ma fe ukololoka anka lamini na amenyoko nsroni alama basike sini nyu wakatikile nina awakadon kwa aji jande tege tumbenege jurula awakambe sini.
5: Aubena jamukami lame wekoroli
4: baba watara
6: RFI mandenkan lamɛbagaw an ka lamini lamɛ jamukan kanubagaw aw ni yantuma ni nisɔndiyalen b'aw lasɔrɔ bi araba tuguni wasa ka kuma lamini a n'a latanga fɛrɛw kan bi an ka jamukan bena kuma aw ye mansimanfɛnw ne kan n'u u yɛlɛmara ka kɛ ɲama ye olu kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ne ye lamini ma ale ni fɛɛrɛ jumanw le be se ka sɔrɔ u la wasa k'u bayɛlɛma k'u kɛ makoɲɛ fɛn wɛrɛw ye an ma dɔn diɲɛ natigɛ dongo don mansimanfɛnw be ka gilan farajɛ jamanaw la ni ka u cɛ ko u kunsi an farafin jamanaw ma u dun kɔlɔlɔtan tɛ ni u kɔrɔla waasa an ka kuma ni mansimanfɛn ɲama nunu bɛɛlajɛlen kan an ye wele sama ka bɔ lamini dɔnbaga dɔ ma mali jamana la a tɔgɔ ye abdramana sanogo an n'a bena ɲɔgɔnna sɔrɔ a tena mɛn jamuka ɲi kɔnɔ fana an bena an ka lasigiden ka bɔ kɔnakiri fanta kɔnde ka lasili dɔ lamɛn ni mansimanfɛn ɲamama nunu kan i n'a fɔ araba waraba jamuka ɲi kun bena cɛ ni dɔgɔkun hakilina ɲuman ye o dira an ma bi ka bɔ senegal jamana de la aw ni ce wa aw dan se aw dan se kokura RFI mandenkan sanfɛ n kun bɛ k'a fɔ aw ye sisan an ka bi mɔgɔ welelen abdramana sanogo ye lamini dɔnbaga dɔ ka bɔ mali jamana la abdramani sanogo y'an ka wele jaabi RFI mandenkan sanfɛ i ni ce an b'i fo kosɛbɛ
7: ne de b'aw fo n weleli la
6: an m'a ye abdramana sanogo ko diɲɛ natigɛ don o don mansimanfɛnw be gilan farajɛ jamanaw la o mansimanfɛnw be se ka kɛ telefɔniw ye ɔridinatɛriw a be se ka kɛ denmisɛnninw ka kulɛnkɛminɛninw yɛrɛ ye minnw be ta ka ɲɛsin an faranfi jamanaw ma diɲɛ natigɛ don don wa an m'a dɔn k'a fɔ ko u kɔlɔlɔ tan tɛ abdramani sanogo yala an be se k'a dɔn an be don min na i ko bi ni mansimanfɛn kolo nunu yɛrɛ be lahalaya jumɛn ne la an ka jamanaw kɔnɔ an be don min na i ko bi
7: an ka jamana nunu na mansimanfɛn nunu ko fɔlɔ ye min ye n'u nana an fɛ yan a kɛra mansimanfɛn a kɛra ɲama wɛrɛ ye u bena yan an fɛ yan k'a sɔrɔ itilizera fɔɔ ka se hakɛ dɔ ma a caaman ni tiɲɛni man can bilen donk n'u nana an fɛ yan dɔrɔ u be kɛ ɲama ye bɔn n'a dun kɛra ɲama ye an ka jamanaw ka ɲama bayɛlɛmani k'a ta la o marqué yora do la donc déchets électroniques nous fana ta ukumu kon na de la nga mugo bi defa ka akunye na bo
6: la colosie mu yam c'est ka fo toni mbade banka jamana nunu kono wake chama
7: a chama ere de banko ina funya fie chuko mi mana klamina ubienu yo kurabonu ya ye korale nunu na fa doko yara ubina no ye an fa yanno mais ali nyaman toron kuma foli ka gele ka suri man nyaman to faraka parce que nyaman sugu alaye la malika to bala ubia ala sagoli yora la ati tangareke mo ka mo ni fiala yora mi o de ka gele an bulu o bulu fa bi nunu taka parce que nunu glani mi o de ba le ko gele a chama mbi mana jalamba la na shishira abike kololo ye mo ma en même temps femero bala negaula munu mbise ka ke yora la bi yora no ala sagoli ka gele o de bi nani da farai ni nyama ya ni nyama to ni yonche
6: o bela jelen famuna Abdramana Sanogo e yana ngase akololoma anka la sigiden ka bo kona kri fantan konde ale la sili do labe anye amena jen ka la sili la menyo fe amu sigin ka soro kana e kuma so kon na Abdramana Sanogo anga fanta konde ka la sili la menyo fe
8: no handu mbu ya le bolo ya la bara ke murando ni ay kura ma fe ntinya ni ndela danna
9: anye vanta terra bera cafeter reso mole na la dia se mon karobe oh ni mi maso na bena rifati na ila pare ati sero bena oko donc dul ba to am fana mbule ya ni bere men gara u danu bo la na bla de gura la ko rabe uti ni la bana lu me anda to la fi
8: cinco men bala fi di aldo wo man tro di se se lan na minin ma sori kamara anye mole di de kurdoro men na dani no ni kele ko man na minin do na le de kru to na sarakando ko federation des gestionnaires des déchets de guinée
10: iba fami kemeta bi ko ta ila so fami bi ko ndo yi no wo ne kru na kadi so yi no ko anye do na nka barake wo nyamame bi aprase adam na soko no kosebe ayala fula fambe
8: alayro la saniani ndo aliye mantro du sronaro
10: haya munu yizini brebre tambrano e bara de mendi se saningela mo kirin kele yantema wi la jala ka nyama u semana den ku nyanabo mendi se frela ku fre mendi ka kankala danko ka e do wuri la kankola ko kan
8: lagine kuram ma fen ni manala kan le labara la mol bulu kasiya mol nyaye to la to ma fande ro kan ina mantro ma fanko
6: Ninkuye anka la sigide nka bo kuna kri fanta konde de ka la siliye Abdramane Sanogo anjera si sanka fanta konde ka la sili la me ama don ka foko ni eni manchiman fe nunu nu bora faraje jamano la kananka jamano la na yuta ka barake nuye telefoni ordinateur wal ma demse nu yere ka kulenke minenu ube kila ka ke nyamane nu dun kera nyamanyu ukololo tante anka la minima yale bise ka fwanye eni manchiman fe nunu nu kera nyamanyu ukololo bise ka ke mune anka la minima
7: kololo sugu ka chan folo kasa abe tun yoro munu na abe duku kolo chan folo kasi na mana kachala na duna dukukulu la abe dukukulu chenya kwa ya kololo foloi abe kenya mae jiri seka sigala ni jisi girala fenchama fengene ma uchama miseka sigala inafo susu abe ulufa na chaya ulubiseka kene atagulolo ulubiseka banaupa na betla mgola don mana nunufana dobe na tunuda la kachaya purike ka adagabu udalogu tasma blala la fana abe shishi mimbo u shishi ni mgo nifinya sama abe seka kia kololo ilika kene yama don u kololo damadama udebala epina piranga konona ufanana abiseka ke kololo ya halanga chichukoro fuma adi yili tseni munu bichichukoro abedangare ko rubela jelena
6: nae misalita telefoni ni ordinateur ula ama ye ka foko bagama feon ni fana beke ka olu kurama feon glaina fo bateri nunu olu fana bagama feon fana kololo tante e bateri do be no lithium meke munu na iranium meke munu na mado olu fana kololo tante la minima
7: obeye fendi mi bichenyi ke kosobe dukukulu la ni mwone finchana pulike ka ajika famia akelea mimbe aunga anga jamana uka kofia emie paski ifuka anga fere de nginala ye san demi lisnafeta milion biduru an woro ude kera nyamae kurama fe una munu filila te jienfe siki yoromat keme keme la tanu ulon vla o doron de fera ka yola ma hali siki jamana ufe kumate auma eti aumune dong na koni nana aumpaya abe ken nyamande abe kila kakantu ni eti ama fere usiki senga abo ataka bubu andala chukumi
6: o fere kuina iboraka ida don alaka fo manchima fen nyamama nunu u chama mbade be anfinga ibaye ameseka ake fitini ndrone ibaye le maka ke mokunye fen wera uye sisa amena se uludema e rebulu fere jumene biseka tike anga jamana nunu kono wasaka chama mbo ni mkololo nunu na
7: anga ke fere munu nganga blessing baza umi ya rebu jamana mungo na nwe mali ne rema barake chake da yoro ye ukumi biseka ni nyamanu nunu ibaye le maka
6: ima fere jonjwa in
7: ma fere jonjwa jonjon tigɛlen min bɛ ka waleya sisan. Mɛ a bɛ fɔ minnu ma ko unité de recyclage, jamana minnu ka kow ɲɛnabɔlen don dɔɔni ani setigi jamanaw, olu dɔw bɛ yen olu bɛ ka fɛɛrɛ k'a la hali n'u yɛrɛ tɛ se k'a bayɛlɛma u fɛ yen k'a don ba la, i b'a sɔrɔ u b'a lasago ɲɔgɔn kan, u b'a ni ɲaman tɔw bɔ ɲɔgɔn na k'ale k'a damana k'a bila ka taa jamanaw la, mashin bɛ minnu bolo minnu bɛ se k'a bayɛlɛma k'a don ba la kura ye pour que a kana dangari kɛ lamini na. Mɛ anw fɛ yan an ka jamanaw la yan o ko ma sigi sen kan kosɛbɛ. An k'an ka fɛn fɔlɔ min kɛ fɔlɔ parce que mashin ma fɛn t'an bolo min b'a bayɛlɛma, o ye ka ɲama yɛrɛ woloma fɔlɔ k'u bɔ ɲɔgɔn na depuis ɲaman tonyɔrɔ la. O yɛrɛ ye ko ye an ka mɔgɔw ma se ka min ɲɛnabɔ fɔlɔ.
6: Marabagaw yɛrɛ fana jɔrɔ ye mun y'a ko la?
7: Marabagaw kan ka min kɛ nin ko la ani ɲaman tɔw ko la a si man jan ɲɔgɔn na parce que an fɛ yan pour que ɲama yɛrɛ nafa ka se ka k'a la parce que mɔgɔw t'a faamuya ɲama ye fɛn de fana ye, a bɛ maa caman de fana balo, balo bɛ se ka sɔrɔ a la, nafolo yɛrɛ yɛrɛ bɛ sɔrɔ a la n'i y'a baara ka ɲɛ. Fɔlɔ la minnu b'a baara yɛrɛ daminɛ o ye minnu bɛ don mɔgɔw ka so kɔnɔ ka taa ɲaman cɛ, ni jamana bɛ sariya sɛbɛn di olu ma, olu fɔlɔ de ka lakɔgɔya, olu k'a ɲɛdɔn ɲama yɛrɛ kow kan ka kɛ cogo min. N'o kɛra olu bɛ sɔrɔ ka sokɔnɔmɔgɔw kala la ɲama wolomali la parce que tant que an ma ɲama woloma k'a bɔ ɲɔgɔn na ka kuramafɛnw bila u dan na minnu bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ nɔgɔ ye k'olu bila u dan na an ka ɲaman ko bɛ gɛlɛya. Donc ni ɲɛmɔgɔw ye olu bilasira olu k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye u ka sigidaw la, olu mana ta sisan k'a bɛɛ faranfasiya k'a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na, an ka ɲɛmɔgɔ hali n'a tɛ se ka dilan yan o b'a sɔrɔ a donna ba la a bɛ se ka taa feere kɔ kan jamana wɛrɛw ma a bayɛlɛmalan don minnu bolo.
6: Abdramana Sanogo i ni ce kosɛbɛ, i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen faamuna. Yan ka wele jaabi a diyara n ye kosɛbɛ Abdramana Sanogo, an ka foli b'i ye. Bi dɔgɔkun hakilina ɲuman dira an ma Momar Babi de fɛ ka bɔ Senegal jamana la. Ale ye jɛkulu Association Zero Déchet Senegal la ɲɛma ye. An ka jɛn ka Momar Babi ka hakilinaw lamɛn.
11: Jɛkulu in ye jɛkulu ye min ɲɛsin bɛ lamini baaraw ma ani ɲamaw bɛ se ka lasago ka ɲa cogo min na. Jɛkulu in sigira sen kan san 2018 nga a lakodɔnna san 2020. Jɛkulu in ka laɲini ye ka kunnafoniw di ani ka lafaamuyaliw kɛ lamini gɛlɛyaw kan, janko ɲamanko, k'an banba kosɛbɛ ka lafaamuyali kɛ ka ɲɛsin kalandenw ni musow ma bi gɛlɛyaw kan, k'u su ka taa fɛɛrɛw waleyali ma min b'a to dɔ bɛ se ka bɔ ɲamanw hakɛ la cogo min na.
6: Ni dɔgɔkun hakilina ɲuman de bɛ dansigi aw ka bi lamini lamɛn jamukan na. Ne b'a jigiya k'a fɔ ko faamuyali caaman sɔrɔla. Aw be se ka segin k'an ka lamini lamɛn jamukan tɛmɛlen bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ maa tomi RFI tomi FR. Dɔgɔkun nata an bena kuma ni mansimanfɛn ɲama nunu kelen ne kan, nga an bena kuma fɛɛrɛ minnu be se ka tigɛ an ka jamanaw kɔnɔ waasa ka se ka dansigi nin ko bɛɛ lajɛlen na. Nɛgɛ karafe kun be corongom ne bolo. Aw ni ce aw ka lamɛli ɲuman na. Aw kan bɛ araba nata ni ala sɔnna ma ni kelen kan ale ni nin wagati kelen.
5: Aw bɔra ka jamukan min lamɛn o ye nɛgɛ kanɲɛ 17 o bɛ Mali la, a kanɲɛ 2 bɛ o kan Zambie jamana na.
12: Bintu Sise
5: aw ni wura an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi bakurubaw fila filɛ jenim ni efɛla k'olu ye mali sorasi 82 labila. Sorasi nunu tun minɛna avril kalo binkani de senfɛ kidal mara la. A kunba kɔnɔ tɛ bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye dakun na. Senegal ni gine bisawo ye alatigɛ ka sorasi kulu dɔ bila sen kan walasa k'u ka dancɛw lakana ka bɔ marifatigi kulu ani walejugukɛlaw bolokɔrɔ. Zambi jamanaden miliyɔn seegin ni kɔ de tun welelen don kalata bow na bi walasa ka sugandili kɛ cɛ bɔ 14 cɛma. U cɛ la jamanakuntigi bɔta Aikande Ishilema aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ kɛnɛ ɲin kan. Aw dan se kokura la. I ko n tun bɛ k'a fɔ u ɲɛna cogo min na ko jenim ni efala ye mali sorasi 82 labila. A sorasi ninu caaman tun minɛna kabini avrilikalo kile 25 binkani senfɛ kidal mara kɔnɔ, nga efala ko sorasi ninu minɛna ni san 3 labanw de kɔnɔ. Kɛlɛbulon kɔfɔ la ko ni labilali ninu sela ka ɲɛsɔrɔ wagatijan fɛɛrɛw ni kumaɲɔgɔnyaw de kɔ. Kunba Kanute efala banbajikulu kumalasela kɔfɔ la ko sorasi ninu ka labilali be don hadamaden
4: kenya de hukumu kono
13: jati bintu mahulud el ramadan efela kumalasila yo 70 akabula lostra facebook sanfe akafola kusurasi bisheki anifla nunka labla libedo adamadea di hukumu kono oko bamba chikulu nyere yedantegali 7 boka nyofolike uminkono uya 70 kuni surasi nunumbe hukumu nena ufe samba fila animu wan sabaka tabla samba fila animu wan worela efela kanyofolula alisa kuni labla libedo adamadea di hukumu kono ka uka lainu ira adamadea aika usariyo be batulila nga kaka unye mali marabago di ye dantegelike kukasu ka dantegelike kuye ukasurasi bisheki aniflaka labla linye soro kulu munu kumjoga mnena avril kalu kile mungandru binkani sinfe kidal marabolo kono kalabolo kanyafolula alisa kusira kani labla linye nunye soro wati jam bara kuntakala u anifero deko nga uma preprela tike bara sugu munundo ko surasi labla linye nunume lakana kono aninkube bulu nyumankani watina surasi labla linye doere fakeye akanisondia ira ana adenke ka labla lila komi kumjoga mnele ndo kabisa mbafla animu wansaba efe lafe jamana yungkore yanfana lakana tigila mwako dofeneka seri ya ula kusurasi nunu kisira ka labla kuma nyoko nya anikuma falu ndo kofe ulakana tigila mwako yinkafola alisa ku avril kalu kile mwako nduru surasi mnelundro malabla kali munu kumnena kabisa mbafla animu wansaba efe lafe kuludo bala ngamali marabako kile kile malakudo kukasurasi do jauga mnele ndo jatika walekela anibamba chikulu bulubintu
4: ini chenye fali ula kumba kanuti malila labla liko kuma halisa donata mefanga nyema general Asimi Gweta ya fala Fransi jamana de yan visiliema ale tu nyangila ni samugan kasoke li deye ale ni mali surasi chaman de tu minena nyokon fe salon ut kalok le tan u jala ke lendo jamana ka basigi yoko yoko lila ani fanga dafri ngane ya oko yan visilie kitila ninka nyangi nga surasi toko nika kiti masigi halisa o mali mina marabaka uye alatike kasefa wari miliyari tan ani flani nkodo balofena wala saka jamana de ngdeme minu be geleya kono alefana ka be alefana be bulola kabini akafanga dafrela samba flani mugwan anisa ba julie kalola niger jamana kuntige mohammed bazoum de kodum dunyo tomba uni ni magenke bakhawka fara farafina tonka olubeye alanyini akalabila nga fosi san fosi make akola ikosanyina niger rap dongli dala la kodone akimye dongli do labo toko ko sans filtre okono abika lanyini donata mifanga nyema general chani cafe aka bazum labilala labla o kumakanyu yere kokoro modona kosobe bololo furuba kumake yoro sans fe akunu o Côte d'Ivoire mokota ani shigi de nomina kitu sofe kubla akasola folon yani uka kitiche mokoni no nomina manko mankan de sans fe minukela kosanji dugula ni nyando ko kun kile nyonyi mogo wulongula de ton fatula siya kele usenfe dugunyu nkono leila mande kabo Abidjan
14: Ako damnena utkalot le nani donde kosanji dugula dangira marabolo kono sigidala mako ni nyon chekele inkele ndo dusuka sibaye Côte d'Ivoire jamana de onfe ni kele ngulila gosanji dugusia do ni nyon che kamoro wulon vla fara ani kamoro chama jogi la selisebe kono mimbora abobo kiriso jigina kritikela yoro ajirale ndo kono komoro kele ntunule ndo alsa wako komoro uka bolola mine chama de chena ani ka ferega yoro do jeni ka kenye ni sigidala mako ni nyon chekele nunju yaliye kiriso eskeskeli do dabo wala sa minu nombe na ye akola oluka nyangi kiriso fe sekeskeli fola minkera mwotani segi de nom nena folo wa ni wati ina olu dalaka nyingala kiriso fe kaba mwoko nom lele nunjala gilendo kojugu chama de la kren kren yala mwoko fara foroba cheni u bugoli u anidowere u leila mande Abidjan RFI
4: Mauritanie jamana kuntigi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ye tokoma ke trata do Abidjan Abismillah Côte d'Ivoire jamana nyama Alsan Watarafe oka kuma nyoko nyaw ye talike babu chamankan inafo jamana filaninu ka bara nyoko nya kologriali soroko ani lakana ko sirafe wafana lakana ni basigi sabatili farafina klebi amfanfe jamana ukono
15: RFI
4: Senegal ni Guinée-Bissau ba fe kasurasi kuludo bila 5 ans
5: Walasa kuka danche lakana o hukumu kono jamana filani nusurasi nyama utumbe nyokon ye la jigen shor Senegal wududugu ya mfana kabini utkalo kile ton osenfe uya jate mine koche marfa tigi u jago okulon kela o ani wale jugu kela o beke uka danche uni nyokon che uya latige ka barake sankilin kono uka jamana di uka lakana koson Colonel Chergeyi ye Senegal jeune militaire numéro 5 commandant ni ankala.
15: Cette réunion avait pour objectif
14: ni ñoyé inkunde tué ka hakli jagaboké la rawele kulin sigi chukoka anka danche flawla anifana ka fere soro barain ke chugola anik ma ñoya sora suni ñoñche oluminu bina korosili barain ke nit les banu nu kono ansira ka ko chaman jaté minu beke anka danche flaw kono inafo che marfatigu jego kolo minu keliye marualente ani dowero ni ñoyé nunu senfe ansira fana kanka hakli naw fara ñoñka fan flaw yu kal la ñinu fo u ba fe minu ka ke wala sa anka se ka dansi gini ngele awla anka danche awla o senfe anya latige ka surasi kulu do bla 5 ans nanka kele bolo flaw ka surasu ye minu bena barake ñoñfe anyi wakati sugandi u kala rawele baraw bena ke minkono a folo obena ke kalotan ani flakono ka fara barawero kan ay minu jatimene
15: aussi des secteurs qui sont identifiés
5: Senegal colonel Cheikh Gueye ka kumakan bayela mana Geneva baro de fe Guinea Bissau halisa jamana minkono asariya sumba kura sugandili kalata bulodalendo ut kalo nyinkile bisaba nata nga akanyine nyanaje udabola bi ala misodo o barobeke e kletan de kono ni saria sumba kata nyinte fanga sina koni haklina ye wilika jo fana fanga tumambu kle flo ni yerela zie
16: awo bintu o jatmine ni flo de kela dugu kono bi alamsa saria sumba kuran mon kun chala ko jugu bo politike mo do ka yetala saria soso de do wa ko fere fana do wala saka jamana kontiki koro Umaru Sisoko ambalo ka signi no ya jamana kono kany ni nyala jeen baro be na kunche utkalo kle mugani sabana tala do ko kunkele o de ko fe sera suba faleni kalata binake ni binake asen ko foloye jamana kono de ko hakilna tawdi sera suba faleni ko la kabini kine bisaw yaka yerema horo ya soro samba kele ani keme kono toni biwon flani saba wati o de strategala ajatelenu ko ba o fe donate me fanga maraba o ani o de me bago bina ni sera suba kurain kokromado kanyefulu ke akono ko kan jamana kono do ye kle tan kono la nga fanga sino ka politique ton bena ni kala tem para ola gosi o luka afe la te kabini fanga d'afrique la jamana kono novam kalu kle mugani woro san bafla ni mugani duru donate me fanga marabao ni fanga sino politique ton te ka kankele fo fo ni son kala sera suba kuraima abna yelema dodo jamana kono o doye e do bolila e wasadun akela ndibna ke nyeta kabadi e bawo akofe jamana kontiki kalata debna tugu ako o mibulu daleno de sam kalo kle woro natala
5: mzie kone kanye folio ate kongo fanga sina okolu te son yelema ni ka dun o ka saria sumbala o mimbe son ka sarati sabana ndayele jamana kontiki Felix Tshisekedi ye o ka jekulu 64 ko utkalo kle tani lulu manatame jamana nyikasoro jamana nyema masigi ka fo ke kabenkan soro ko bena wili ka jow damine nga jamana nyema ka kumala sela tu nye 64 jabi ko utena uyereto fanga sina uka baga li u bulukan zambi ba kalata bon datuna ni nye alere kile nyohonye kalata la million shigi ni ko de tumbe ka uka jamana kuntigi wasadi ni mara nyema usugandi kabini bi soroma danina uchema jamana kuntigi bota aikande ishilema alebe kasrati flanande koni nyinyi wahati maimuna sanogo koloshilikela chamanko kalata ubekela basigi kono
17: gatika bintu ya fotogramina ni wakatina kalata so datugura zambi faragela tomba union européenne ni farafina korian fan jamana ukaje kulusa de kachidon loye kalata korosi ko ka jati minora kalata o damane na awagatira nega kanya nani kalata so famba okono kafara okon oko kalata o kera basiki kono alni kanyini wagatira nyongon sama sama to kera jamana kuntiki bota aikende ishilema naka sina brian mundu bileche ko jama bora kachaya kerenkeren yara lusaka ndola ani kitwe kalata marabulu kono wako mgo famba tuye sifionle zambi kalata kunyana bo chakeda fanaka fora kalata yoro batan ani sabanyo na lula bena kalata ko kalata ko mala marabolo kame fla ani mwa ani warokono nga oko fando fe kalata soni ou ani kalata seba utun desera kalata la million shegi nyogana lutu wole nono kalata sokono nyasaka jamana nyema kura wasade ou ani marabolo nyema usugandi aikende ishilema jamana nyema bota ye Chebo ye sarati flana nofe wa ani chebo tan ani sabawara lubi nyogon sama samana sigiyoro nofe jabi u oma kono lino ni kalwen tletan ani wolon flanata.
5: Maimuna sana go kanyi la sidi debe na dansigi anka kuna funidi kene nyi mfanflona a fanflana obenye kana 666 au kadonko ajijany de tege benego juru la ame nyogon soro 600 fanflana na au kanata yorosi. Sangata ani fladala nege kanyeta ani ulum laka kindia kanka ani kurusa
12: bintu sise
5: nataula amina hatlina ula mesani doni awye ulumin fobi kuma be au blokeneka amesro ka kenenye nkunche ni lamini lameje mukanye gaini ni beje la selibado ni muso salaka tu akonomandon uye kujugubaye esia chamanfe wala saka sarahabo ka kunye krotige muso be faranyonka ka sola mininke jango onyona were kanake obe dugu lamini sinye nani wali ma wulumvla ka kenyeni landa chogoyaye ninye gundo baye muso fe cheute gren o yorola ajene babaruka la silibado
18: Wuladani dofe, chekoroba Ali Sanu sigilembe torosumba do jukoro, sise donbe mankana agerefe. Ali ye landa nye mroye akadugula. Nin chocho kalot le mugwa anisabala, lada doka kanka ke olufe. Ote dowere ye, dugula miniko, doko solamini. Oyo muso lada ye, agundo buyan koson, do ba wele komso uka loko. Bao, no bebo lomina, chow bebo yere korosi. O lada imbeke muso uka dusukasi do ukumukono, na ya soroko muso do tura muso kelela, ka totina. Aliko nye lada koroye, mi mankan ka fili abada.
19: An wolo la ka yete, amba muso ufe, ni muso tura tinate, iba ye, ni asutura rikera, muso betla ka nyongo wele, ka lombla. Obena kalandake no kalandan bikera tiku chera bitakungura num okalanda muso numa bokungura kana cheoche yere nge katakungura niyo kumbedro ale yishi dai me olandani aun cheo tisika dora oyere landake to amana oye obe amebole
18: muso ka fatu ka to akonomanina oye muso beka dusukasi muso kelen kunkote muso belle bebo kaso laminike alada buya koson ateke dogola wele belasi muso bema sigira mo belasomi delphine watarakota nga delphine watarako kololo mimbala duguba konona oye kosia ukachabi beka lada tekele
20: ne muso tora muso kelela No bina landa ke wole so lamini. Ne landa ni bikera, chia u makanga ke ayorora. Ni chia yira, abi chia u buon. Kome ya ayorora dukubakono, mwa u nyanga mini beni chia wero yi otalo. Noto ni vila zifan felo yi na kerate yugu wango la, na makeka bayiti chia sigi ye kenema. Bebake, muso bebake, kono matiku bibo.
18: Tenesa nube soja brocheti yirana. Ale bibo koro dugula, woyo bobo jula so dafe dugudoye, ni lada bolu fefana.
21: Bona keratin muso bubo kalabe obadi muso numa be ani adente abitana denka kalai don bilanda nte pon jugulamin sisa amala min shona ni yo nan tlara le la sisa ta kalani filikora nay kalani filika bankora amina noy landa nte kaban sisa oji che kumbe ni che ayo na na che obidugo don che makanga taw kalanda ke yorora don ni che re alon kubuna dura biro yala ka du
18: Lada nyemogo alisanu kafola ni lada imake kasara nyogombe son kake kukura umarakono. Ole yato alikotlonke fente.
19: Nereka kurosirisi rama ne chinto banate ne chinye. Ibaye ni itera fo mso yete ndron abu komase abu dajitu akono barara. Purke anyongo kanase kake. Don orani landa milo angana na ta anga bika jina uma kaseka neglije.
18: ni o makedon
19: ne ahab landa ni makeni ibaye akera dugu minani na landa make akera mara minana landa make ibaye anyongo wera betke tugu normalement même no ya me ko tinto banane kono ni dugu ni bake dugu min voisin me bakoro alefana bake voisina dugu min bebe muso nu bebe landa
18: ni
19: ke
18: ni lada chesita gundolo woroso muso ani muso koroba kelen kelen minu be dugu kono na olu lebe muso nyemene chao bebe srani ladanye ladanye mogo alisanu kafola dina kota ala akelye wajibi ye muso ufe dugu ka here koson
5: jena babaruka la selibade tundo sisa amena wakili na ulelame awye olu minufo bi kuma be au bulo kineka musa alu kulebeliye olu dotomo ufle
0: ni ayi mogo te muso ka bolontanku ni bo afleli la kachaya reta kuma me mogo da fina kachaya asugo ba fo ko muso dido one ere dun fe bara bara ni muso ko ka baake adoniya bala akalam bala fene ne bulu uluke kan hadde me fene ka kurasi dula
1: antine ke fara fina ere kilin ngoide ama fo dien ere konole abute blanki terrain ere kan ayanga ka fo ko supporteru buddo ina fo kyauta journal suba akuma fo ina fo kyauta a otin me an fe fa finata bulu faboka me ka fo ko ti jwa ne ba fo abada ni ku jwe jwe ko bana ni ku bi ke nyuma ndo sandoro bu tugu yere le ka kedo ka bita ka ke sanga bi ke nyuma ndo bay nte ne ba fo muso yere bi se ka bi ke nyuma ndo do u valer ka boni kyauta sanko
22: muso ndula chi fara fina an ngana nyoko nege a yele nte ni nyuma ni fara fi mbulu o de kama mo ko tu ka baro bla ku butu siki ku be muso ka ndula chi laje sawa yele ndini nyenyumaye wa mamunu me farafuna no lure kende kan chi musundula chi ni nyenyumaye nebe olula musundula chi mandini ya katukuni fencha maye afolo muso ka ndula chi abe muso de lahala yelama kake kumi cheu aflana muso ka ndula chi fana agresivite mi cheu tala utala asabana muso ka ndula chi ombulu femi ebulu la ndula chi na vuma ko basketi muso ka ngo de ken wa ukain wa ore kafsa muso ma katume sena ndula chinka
2: nebe akunke mi edron sanga kolo dron obena atmale lo ke utami anko asanga wilin lo adamene na farafini atmame na eska tumbitenwa metali yinye fe don doni amana sanga sorowa wala muso utafana lonte menura yala farafina ya antumbusi tulantanja ati muso barado ewa adamene na don doni fufam yalu na nasorok me ateni ye abese na sisa fukani barawa sanga kolo dron takali yinye fe anyanganyaka bina buwenye
3: farafina yere pulomi yemi uekula gushidi ni farafinga obe nul tefensoro femina bol la gushwa donc muso ka kucha ambe farafina ya la gushile me farafina mgodo fe kasa ubuke kwa nga tabulu te ubi ya nga tabiate ome funi na fulu bode ka dunu na fulu wati miwala ube yine tabulu ko ka yine tabi yoko ude gila yabe farafina na kren kren na muso barakunda webe muso yabe bali kucha mana ome na asuro muso yume na fulu basura la ibai akero uche esa wakero ka mgodo ube yine uko me atange na fulu te sura la ala gushile no farafina donc muso ka bolontani ude bi
5: mawakili jigi anka kuna fundi kene nyimba kuruba ula jeni mni efela kulu ye somali sorasi bishi gini fila labila sorasi nunutu minena avril kalo binkani de senfe kedal marala au bola kakumba kanuteka nyefoli soro senegal ni gine bisawo ye alatike kwa sorasi kulu do bila senka wala sa kuka danche ulakanda kabo marfatigi kulu ani wale jugu kela ubolo kan zambi jamana de milion shegini kode tunwele lindo nkalata abona bi wala sa kasugandili ke che bota ani nani chema uchela jamana kunti bota aikande ishilema amekene nyungunche sisani lamini lame jemukanye baba watarana kuduna ubenye fulike anye mashin mafe ukololoka anka lamini na amenyoko nsroni alama basike sini nyu wakati kile nina awakado kwa ajijanje tege tumbenege jurula awakambe sini
18: awbena jamukami lame wekoroli
5: baba watara
6: RFI Mandenka, Lamebarao, Anka Lamini Lame Jamukan Kanumbarao, Oni Yantuma, Nini Son Dialemba Lasro Bi Araba Tuguni Wasaka Kuma Lamini Ana Latanga Ferouka Bi Anka Jamukan Benakuma Awye Mansima Feon Neka E Nu Uyele Maraka Ken Yamae Olukolo Beseka Ke Muneye Laminima Aleni Ferej Monde Beseka Soro Ula Wasaku Bayele Makuke Makunye Femwere Uye Amado Djena Tike Dungodo Mansima Feon Meka Glan Faraje Jamana Ula Ninka Uche Ko Ukunsi Anfranfin Jamana Uma udun kololo tante ni u korola wasa anka kuma ni mashima fe nyama nunu bela jelinka anye wule sama kabo lamini domba kadoma mali jamana la atokoye Abdramana Sanogo anabena nyogona soro atename jamuka inkona fana amena anka lasigide inka bo konakri fanta kondeka lasili do lame ni mashima fe nyama nunu ka inafo araba waraba jamuka inkumina cheni dokokun aklina nyumaye odira ama bi kabo Senegal jamana de la au niche wa au danse Au danse kokuro RFI mandenka sanfe kumbeka fawye 600 anka bimro wulelen Abdramana Sanogoye lamini dombaga do kabo mali jamana la Abdramana Sanogoye anka wule jabi RFI mandenka sanfe iniche ami foko sebe
8: ne de bofo
6: Ama ye Abdramana Sanogo ko jie natike dongodon manshima feo mi glan faraje jamana ula o manshima feo mi sega ke telefonu nye ordinateru abe sega ke demse nunga kulenge mine nunye reye munu meta kanyesi an franfi jamana uma jie natike dongodon wa amadon kafoko ukololo tante Abdramana Sanogo yala ame sega do ame domine eko bi ni manshima feo kulo nunye rebe el halea jumene lanka jamana uko na ame domine eko bi
8: Anga jamana nuna manshima feo nunga kufola imi enu na na anfaya akera machine mafeyo akera nyama wareyo wina ya anfaya kasoro itilizira foka se hakedo machamba ni chieni manchambile donu na na anfaya ndoro buke nyamaye wanadu nkera nyamaye anga jamana uka nyama mpayelamani katala umake yora dola don dishe elektroniki nunu fanata ukumuko nadela anga mwobi deseka akunye nabo
6: lakolosi imu ya mseka fo uto ni mbade banka jamana nunu kono wake chama
8: achama ya ere debe ya mkwe inafunya fie chuko miungudu mana klamina ubi ya nuyo kurabuwa nuya ye korale nunu nafadoka yara ubi na noye anfa ya nno me ale nyamanto ronkuma folika gele kasulima nyamanto ufaraka pasi nyamansu usugu ala yele malika dubala ubi ya ala saguli yora la ati dangareke mwoka mwoni fiyala yora mi ude ka gele anbulo obulo fabi nunu ntaka pasi nunu glani mie ude ba aliku gele ya achama mbe mana jalambala na shishira abuke kololoi mwoma amemta femero wala nimegawla munu mseka keyoro labi yoro nogo alasa gulika gele wote bina ni dafarai ni nyamaya ni nyamanto ni nyokwanche
6: ubela jele mfamuna Abdramana Sanogo yani angase akololoma anka lasigide nkabo kuna kiri fanta konde ale lasilido labe anye amena jenka kala lasili la menyokwanfe amisu kinka soroka na kumaso konna le Abdramana Sanogo anga fanta konde ka lasili la menyokwanfe
9: muhandu mbu ya lebolo ya la bara kia murandoni ayekura mafintinye ni ndela dana
10: anye vata terra bera cafeter riso mole na lalia sewa nka robe awa ni mi maso na bena rifuati ina ila pare ati se robe na wako nanko gil batu wa mfuna mbule ya hii bere mengera uda anu ubo uda anda abla dogura lako urabe uti nye na abla nalume anda atola fi
9: fengko lome nbala fili di aldo woma antro di sese la anna mininuma sori kamara anye mole di dekuru doro mena dani ino ni nkele kuma anna minindo nare dekuru to ono nsarakando ko federation de gestionnaire de deshe de gine
23: iba fami kemeta bikuta ila soro fami bikonondo yeno uo nekuru nakadi soro yeno kurangye duname na kabarake uo nyamame bi aprase adam na soko no kosebe ayala fula fambe
9: alayero la saniani ndo alie mantro duro soro naro
23: haya munu izi ni brebre tambra yeno ebara demendi se saninkela mwokili nkele ya antema uyi ila jala ka nyama usema na den ku nyanabo mende se fre la ku fre mende kakankala danko kan edo wuri la kankola ako kan
9: lagine kura mafen ni manalankal li labara la molbulu kasyaya moli nga ye tola tona mafande roka nyinama antro mafanko
6: nyinkuye anka lasigide nka bo kuna kri fanta konde de ka lasili ye Abdramana Sanogo anjera sisa nka fanta konde nka lasili la me ama don ka foko ni eni manshi mafen nunu nubora faraje jamana ula kananka jamana ula na yu taka barake nuye telefoni ordinateur wali mademsen nyereka kulenka minenu ubekila kake nyamani nudunkera nyamani ukololo tante anka la minima yale bise kafwanye ni manshima fenu nunukera nyamani ukololo bise kake muni anka la minima
8: kololo sugu kachan folo kasa abitu yoro munu na abitu kukulo chien folo kasi na mana kachala na duna kukulo la abitu kukulo chien kwa kololo folo abike nyamani jibi seka sigala ni jisigala fen chama fenyene ma uchama miseka sigala inafo sujo abi ulufa na chaya ulubi seka kene atagulolo ulubi seka bana upana betla mwola don mana nunufana dobe na tunuda la kachaya purike ka dagabu udalogu tasma blala la fana abi shishi mimbo u shishi ni mwoni finya sama abiseka kia kololo ilika kene yama dongo u kololo dama dama udebala ipina pira anga ikonona ufanana abiseka kia kololo ya hala anga chichukoro sanguma adi hili kifengi munu bichichukoro abetangare kuru bela jelena
6: na ye misalita telefoni ni ordinateur ula ama ye kafoko bagamafeo nifanabeke ka olu kuramafeo nglaina fo batiri nunu olu fana bagamafeo fana kololo tante batiri dobe no lithium meke munu na iranium meke munu na mada olu fana kololo tante la minima
8: obeye fendi ye mi bichenye ke kosobe dukukulu la ni mwone finchana kulike ka ajika afamia agelea mimbe aunga anga jamana uka kofiye miye paski ifuka anga fere de nginala ye san jemi lisnafeta milion biduru an woro ude kera nyamaye kuramase una mwune filila te jienfe siki yoroma keme keme la tanu wulon vla o doron de seraka yelema halisi jamana ufe kumate auma eti aumune dong na kone nana aumpaya abe kenya mande abe kila kakantu ni ete ama fere usiki senga abo ataka bubu andala chukumi
6: o fere kuina iboraka ida don alaka fo manshima fen nyamama nunu uchamamba debe anfe inga iba ye ameseka ake fitini ndrone iba yele maka ke mwoko nye fenwere uye sisa ame nase uludema e rebulo fere jumene biseka tike anga jamana nunu kono wasa ka chamambo ni mkololo nunu na
8: anga ke fere munu nganga blessing baza umi ya rebu jamana mungo na nwe mali ne rema barake chake da yoro ye ukumi biseka ni nyamama nunu ba yele ma
6: ima fere jonjo yin
8: ma fere jonjo tikele mimi ka wale ya tisa me abu fomunu maku inite de recyclage jamana munu kako unye na bolendo doni ani sechiki jamana u ulu do ubeen ulu beka fere ka lahali nu yere tise ka baye la maufe ka dubala iba suru ba lasa ku nyokonga ubani nyamanto ubo nyokona ka leka adamana ka blaka ta jamana ula mashime munu mbulu munu mse ka baye la maka dubala kure pulke akana tangarike laminina me aung fere anga jamana ula ya kuma siki senga mkosobe anga anga fem follow minge follow paske machine ma fem tambulu mba abaye lema wele ka nyama era ulo ma follow kubo nyokona ipi nyama ntu nyorola were kuu ya anga mwoma seka minge na bo follow
6: marabaka uirefana jore mwenye akula
8: marabaka ukanga minge nyinkula ani nyama ntu ukula ashimanja nyokona paske anfea purke nyama ere nafaka seka kala paske mwota afamea nyama efende fana abu machama ndi fana balu balu biseka sorala mwa na follow yere ere sorala diya baraka nyifolola munu mba bara ere damne we munu mbutu mwoko sokono kata nyamanche ni jamana bi sharia 70 uluma ulu follow de kala kukoya ulu ka nyedon nyama ere kukanga kachuko minu kera ulu kusora kasokono mwoko ukalala nyama uluma lila paske tanki ama nyama uluma ka abonyo kona ka kurama fe mbla utana munu mbiseka bayele maka ket nuko ye kuru bla utana anga nyama kubi kwele dong ni nyamu uye ulu blasera ulu ka nyefo mwoye uka sikida ula ulu mana tasisan ka be faranfasia ka be bonyona anga nyemu ko halna tse ka glanya o ba sora to na bala tse ka ta fere ko kan je mana wera uma a paile malandu munu mbulu
6: Abdraman Sanogo ini che ko sebe ikani jabi nunu bela jele famuna yanga wole jabi ya jaranyu ko sebe Abdraman Sanogo anga folibie
8: sahaba nche ne rabo fo ko sebe ka welilla
6: bi dokokun aklina nyuman dira ama Momar Babi de fe kabo Senegal jamana la aleye jekulu association zero déchet Senegal la nyamaye anka janka Momar Babika aklina ulame
4: jekulu nye jekulu ye minye shimbe lamini bara uma ani nyama umbe seka lasa kuka nyachuko mina jekulu nsigira sinkan sambafla anitani shegin nga ala kodona sambafla animuwa jekulu nga lanyini ye kakunafoni undi anika lafamyalu ke lamini gelea ukan jangu nyamanku kambamba kusebe kalafamyali ke kanyeshin kalande unni muso uma bigelea ukan kushukata fero wali alima mimba atu dobe seka bo nyamanu hake la chukumina
6: ni dokokun aklina nyuma nebe dansigi au kabi lamini lame jamukana ne bajigi yaka foko famiali cha mansrola obeseka segin kanka lamini lame jamukan temelin bela jilin la soronka bololo sira usanfe ma tumi RFI tumi FR dokokun nata amina kuma ni mansi manfe nyama nunu kelene kan nga amina kuma fere munu meseka tige anka jamana ukono wasa kaseka dansigi ni ko bela jelena nege karafe kume chorongom ni bulu onuche au ka lamini nyuma na au kambe arabanata ni ala sonama ni kene kelen ka aleni ni wakati kelen
7: au boraka jamu kamila me we
11: nege kanyeta ani bulumla obe malila kanye flabe oka zami jamana na
12: Bintou Sissé.
5: Aw ni wura an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi bakurubaw fila filɛ jenim ni efela k'olu ye mali surasi bisegi ni fila labila surasi nunu tun minɛna avril kalo binkani de senfe kidal mara la a kunba kɔnɔ tɛ be ɲɛfɔli kɛ an ye dakun na senegal ni gini bisawo ye alatigɛ ka surasi kulu dɔ bila sen kan walasa k'u ka dancɛw lakana ka bɔ marifatigi kulu ani walejugukɛlaw bolokɔrɔ zambi jamanaden miliyɔn segi ni kɔ de tun welelen don kalata bow na bi walasa ka sugandili kɛ cɛ bɔ 14 cɛma u cɛ la jamanakuntigi bɔta ayi kande isilɛma aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ kɛnɛ ɲin kan aw dan se kɔkura la i ko n tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na ko jenim ni efala ye mali surasi bisegi ni fila labila a surasi ninu caaman tun minɛna kabini avrilikalo kile 25 binkani senfɛ kidal mara kɔnɔ nga efala ko surasi ninu minɛna ni san 3 labanw de kɔnɔ kɛlɛbolon kɔfɔ la ko ni labilali ninu sela ka ɲɛsɔrɔ wagatijan fɛɛrɛw ni kumaɲɔgɔnyaw de kɔ kunba kanute efala banbajikulu kumalasela kɔfɔ la ko surasi ninu ka labilali be don hadama denya de hukumu kɔnɔ
13: jati bintu mahulud el ramadan efela kumalasela y'o sɛbɛntiya a ka bɔlɔlɔsira facebook sanfɛ a ka fɔ la ko surasi bisegi ani fila nu ka labilali be don adamadenya de hukumu kɔnɔ o kɔ banbacikulu yɛrɛ ye dantigɛli sɛbɛn bɔ ka ɲɛfɔli kɛ o min kɔnɔ u y'a sɛbɛntiya ko ni surasi nunu bɛ kun minɛna u fɛ 2023 ka taa bila 2026 la efela ka ɲɛfɔli la halisa ko ni labilali be don adamadenya de hukumu kɔnɔ ka u ka layinuw yira adamadenya a kɛ o sariyaw bɛɛ batoli la nka ka kan u ɲɛ mali marabagaw de ye dantigɛli kɛ k'u ka dantigɛli kɛ k'u ye u ka surasi bisegi ani fila ka labilali ɲɛsɔrɔ kolu minnu kun jaga minɛna avrilikalo tile 25 binkani senfɛ kidal marabolo kɔnɔ kɛlɛbolo ka ɲɛfɔliw la halisa k'u sera ka ni labilali ninnu ɲɛsɔrɔ waatijan baara kuntagalaw ani fɛɛrɛw de kɔ nka u m'a perepere latigɛ baara sugu minnu don ko surasi labilali ninnu bɛ lakana kɔnɔ ani ko bɛ boloɲuman ka nin waati in na surasi labilalen dɔ yɛrɛ fakɛ ye a ka ninsɔndiya yira an na a denkɛ ka labilali la ko min kun jagaminɛlen don kabi 2023 efela fɛ jamana in kɔrɔyan fana lakana tigilamɔgɔ dɔ fɛnɛ ka seereyaw la ko surasi ninnu sera ka labila kumaɲɔgɔnya ani kuma falon de kɔfɛ o lakana tigilamɔgɔ in ka fɔ la halisa ko avrilikalo tile 25 surasi minɛlon dɔrɔma labila kali minnu kun minɛna kabi 2023 efɛla fɛ k'olu dɔw b'a la nka mali marabagaw tile kelen ma lakodɔn k'u ka surasi dɔ jagaminɛlen don jatigɛwalekɛlaw ani banbacikulu bolo bintu
5: i ni cɛ ɲɛfɔliw la ko n b'a kanute mali la labilali ko kuma halisa donatɛmɛ fanga ɲɛma general Assimi Goueta yafala fransi jamanaden yan visilie ma ale tun ɲangila ni san 20 kaso kɛli de ye ale ni mali surasi caaman de tun minɛna ɲɔgɔn fɛ salon utkalo kile 10 o jalakilen don jamana ka basigi yɔgɔyɔgɔli la ani fanga dafiri ŋanaya o kɔ yan visilie kitila ni ka ɲangi nka surasi tɔw kɔni ka kiti masigi halisa o mali min na marabagaw ye alatigɛ ka sɛfa wari miliyari 12 ni kɔ don balofɛnw na walasa ka jamanadenw dɛmɛ minnu be gɛlɛya kɔnɔ ale fana be bolo la kabini a ka fanga dafirila 2023 juliye kalo la niger jamanakuntigi mohamed bazoum de ko don duɲɛtɔnba u ni ni magɛn kɛbagaw ka fara farafina tɔnw kan olu be ye a laɲini a ka labila nka fo sisan fosi ma kɛ a ko la i ko saɲina niger rap dɔngili dala lakodone akim ye dɔngili dɔ labɔ o min tɔgɔ ko san filtre o kɔnɔ a be k'a laɲini donatɔmi fanga ɲɛma general chani kɛfɛ a ka bazoum labila o kumakan ninu yɛrɛ kɔkɔrɔmɔ dɔna kosɔbɛ bɔlɔlɔ furuba kumakɛyɔrɔw sanfɛ kunu o côte d'ivoire mɔgɔ 18 de nɔ minɛna kitiso fɛ k'u bila a kaso la fɔlɔ yani u ka kiti cɛ mɔgɔ ninu nɔ minɛna mankanw de senfɛ minw kɛla kɔsanji dugu la niya dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn ye mɔgɔ 7 de tun fatula siyakɛlɛw senfɛ dugu ɲu kɔnɔ leila mande ka bɔ abijan
14: a ko daminɛna utkalo tile 4 don de kosanji dugu la dangira marabolo kɔnɔ sigidalamɔgɔw ni ɲɔgɔncɛ kɛlɛ ɲi kɛlen don dusukasiba ye cote d'ivoire jamanadenw fɛ ni kɛlɛ ɲi wulila gosanji dugu siya dɔw ni ɲɔgɔncɛ ka mɔgɔ 7 faga ani ka mɔgɔ caaman jogi laselisɛbɛ kɔnɔ min bɔra abobo kiriso jiginna kiritigɛla yɔrɔ a jiralen do o kɔnɔ ko mɔgɔ kelen tununlen don halisa wa ko ko mɔgɔw ka bolola minɛ caaman de tiɲɛna ani ka feerekɛyɔrɔ dɔw jɛni ka kɛɲɛ ni sigidala mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ nunu juguyali ye kiriso ye sɛgɛsɛgɛli dɔ dabɔ walasa minnu nɔ bena ye a ko la olu ka ɲangi kiriso fɛ sɛgɛsɛgɛli fɔla min kɛra mɔgɔ 18 de nɔ minɛna fɔlɔ wa ni waati i na olu dalaka ɲiningala kiriso fɛ ka ban mɔgɔ nɔ minɛlen nunu jalakilen don kojugu caaman de la kɛrɛnkɛrɛnniyala mɔgɔ faga forobacɛniw bɔgɔliw ani dɔ wɛrɛw Leila Mande, Abidjan, RFI.
15: Mauritanie jamana kuntigi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ye tokoma ke trata do Abidjan abismela Côte d'Ivoire jamana nyema Alsan Ouattara fe oka kuma nyoko nyaw ye talike babu chamanka inafo jamana filaninu ka bara nyoko nya kologriali soroko ani lakana ko sirafe wafana lakana ni basigi sabatili farafina klebi amfanfe jamana ukono
16: RFI
15: Senegal ni Guinée-Bissau ba fe ka surasi kulu do bila 5 ans wala sa ko ka danche la kana o hokumu kono jamana filani no surasi nyama utumbe nyoko ye la jigen short Senegal wuro dugu yam fana kabini out kalo ki le temps o senfe o ya jatemine ko che marfa tigiu jago o kulon kela o ani wale jugu kela o beke o ka danche ni nyoko che o ya la tige ka barake san kelin kono o ka jamana de ka la kana ko son colonel Cheikh Gueye ye Senegal jeune militaire numéro 5 commandant ni en calame
17: Cette réunion avait pour objectif
14: ni ñoy yeen kunde tué ka hakli jega boké la rawele kulin sigi chugo ka en ka danche flawla ani fana ka fere soro barayen ke chugo la ani kuma ñoya sora suni ñoñche oluminu bina korosili barayen ke nit le sabanu nu kono en sira ka ko chaman jate minu beke en ka danche flaw kono inafo che marfatigu jego kolo minu keliye maruelente ani dowero ni ñoye nunu senfe en sira fana ka en ka hakli naw fara ñoñ kan fan flaw yu kal la ñinu fo u ba fe minu ka ke walasa an ka se ka dan sigi ni ngeleyaw la an ka dancɛw la o senfɛ an y'a latigɛ ka sorasi kulu dɔ bila sen kan n'an ka kɛlɛbolo filaw ka sorasiw ye minw bena baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye wagati sugandi u ka larawele baaraw bena kɛ min kɔnɔ a fɔlɔ o bena kɛ kalo 10 ani fila kɔnɔ ka fara baara wɛrɛw kan an ye minw jate minɛ
17: aussi des secteurs qui sont identifiés
15: Senegal colonel Cheikh Gueye ka kumakan bayela mana Geneva baro de fe Guinée-Bissau halisa jamana min kono asariya sumba kura sugandili kalata buludalindo ut kalu nyinkile bisaba nata nga akanyini nyana je udabola bi ala misodo o baro beke e kletan de kono ni sariya sumba kalata nyinte fanga sina koni haklina ye wilika jo fana fanga tumambu kle floni yerela zie
20: Awo bintu ujatimine ni flow de kela dugu kono bi alamsa saria soba kurany mokun chala kojugu bawo politike mogodo ka yetala saria soso de do wako ferefna do wala saka jamana kuntiki koro umaru sisoko ambalo ka segini no ya jamana kono kanyini nyala jen baro bena kunche utkalo kli mugani sabana tala doko kunkele o de kofe saria soba faleni kalata binake ni binake asenko flow ye jamana kono de ku hakilna tawdi saria soba faleni kola kabini Guinée-Bissau yaka yerema horo ya soro samba kele ani keme konotoni biwolon flani saba wakati ode sratigala ajatelenu koba ufe donateme fanga marabao ani ude membago ubina ni sari asuba kurain kokromado kanyefulu ke akonoko kan jamana kono do ye kle tan kono la nga fanga sino ka politique ton ubena ni kalata impara ula gosi oluka afelate kabini fanga d'afrique la jamana kono novam kalu kle mugani woro samba fla ni mugani duru donate me fanga marabou ni fanga sino politique ton te ka kankele fo fo ni son kala sera suba kuraima abna yelema dodo jamana kono o doye e do bolila e wasadun akela ndibna ke nyeta kabadi e bawu akofe jamana kontiki kalata debna tugu ako o mibulu daleno de sam kalo kle woro natala
15: mzie kone kanye folio ate kongo fanga sina oko lute son yelema ni ka dun o ka saria sumbala o mimbe son ka sarati sabana ndayele jamana kontiki Felix Tshisekedi ye o ka jekulu 564 ko utkalo kle tani lulu manatame jamana nyikasoro jamana nyema masigi ka fo ke ka benkan soro ko bena wili ka jow damine nga jamana nyema ka kumala sela tu nye 564 jabi ko utena uyereto fanga sina uka baga baga li ubulukan Zambi ba kalata bon datuna ninye aliri kile nyokonye kalata la million shigi ninko de tumbeka ukajamana kuntigi wasadi ni mara nyema usugandi kabini bi soma danina uchema jamana kuntigi bota aikande ishilema alibeka sarati flana de koni nyine nyohati maimuna sanogo koloshilikela chamanko kalata ubekela basigi kono
0: gatika bintu yafo chugamina ni wakati ina kalata so datugura Zambi farajela tomba Union Européenne ni farafina koro yamfan jamana uka jakulu sadek kachidon loye kalata ukorosi koka jatimina ura kalata udamanena awagatira nage kanyanani kalata so famba ukono kafara ukon uko kalata ukera basiki kono alni kanyini wagatira nyongon sama sama tu ukera jamana kuntiki bota aikende ishilema naka sina Brian Mundu Bileche ko jama bora kachaya kerenkereniara Lusaka Ndola ani Kitwe kalata marabolo kono wako mgo famba tuye sifionle Zambi kalata kunyarabo chakeda fanaka fora kalata yoro batan ani sabanyo wana lula bena kalata ko marabolo kemefla ani mwa ani waro kono nga oko fando fe kalata soni ani kalata seba utun desera kalata la million shegi nyogona lutu wole nunu kalata so kono nyasaka jamana nyema kura wasadeo ani marabolo nyema usugandi aikende ishilema jamana nyema bota ye chebo ye sarati flana nofe wa ani chebo tan ani sabawara lubi nyogon sama samana sigiyoro nofe jabi u omakono lino ni kalwen tletan ani wolon fla nata
15: maimuna sanago kanyi la sidi de bena dansigi anka kuna funidi kene nyi fanflona a fanflana obenye kana 606 au ka donko ajijany de tege benego jurula ame nyogon soro 600 fanflana na au kana ta yorosi sangata ani fladala nege kanyeta ani ulum lakan kindia kanka ani kurusa
12: bintu sise
15: nataula amina hakilina ulame sani